0: malesiai erikore ontomono zelosho le Kenya mishorita inapasini naitosha menya nyok oleo kumbuko lengo lomono utia naziti na jene the standard leto nakaluru inosake badaye amugeti ninyo lomono ipartao lengo anasia yebola mpeje imiete mpeje ile mpake mpeje anabishana itulimugidi yajo nchere kaya raidoi usiligi tuwezi kumbuko lengo mweta juki humeta scientist hapo wajo humeta hapo yeto bira esia inaidi maingurini kwa peibu uria na muyana ebola Paudu ni rejoki kiyangusia beta sabukio lingi siya ye screening Ashusia inaipimine juru ni yaltungana sana sana Tuhuwi itina ine itilipolosia na tofauti tofauti Luungu kwa pii na rejoki na watanamu ya na jane ebola Ilimena ze tinejo egera na scientist ayo bir Mtoki na ji antibody Ashwe ntoki na ina hidi mnela iboyo na atuguwa na vaccine Na lutu iboyo anamu ya na ji ene ebola Kumo kulumono utia na zeti Nero na kaluto na nganga ki badaye
1: Lala malile mebu wagi Masidani wagiru wapaye mburu wagi Ngaba nasi gwala ya ramenga Usingari ya ni manele shoyonya Anana marora arbarna rigira Oye leyo raleye oye leyo Ndara lamba ware negudia mburu Wali sorgi sungu na giloru Pasa yala ri rosingolio si
2: Ariya waleyo
1: Rosingolio nana la menge dodo
2: Ariya waleyo
1: Oni ngondo ya ni ginderwa
2: Ariya waleyo
1: Ni ginder yerba vila nanogome
2: Ariya waleyo
1: Yowai raseru

nale lo mon o ngwan kawle le county na wore ga jwada woni nyagile ngala shanko ra kyolo mane magine fm de wona sa yanka ga nyawo le ningoni wore sana bo a sa re ngaka nyana ka shiku nyaga ichi ko lo mon o ro gile ko mo ko le ningoni e ka jino Steven wole

0: a show leng Paulo serious loss go le jo all married ba ke gona sa yeng ka ganya tiatwa en ka ganya ma ye na le ke mbana e the K24 life starts ten ka ganya no long e dura ta kia ta season ne juk ke ta duan ki gura timpo kene English Premier League na show modo wa ta na wiki Arsenal wana jaribu pale ore go le ka jo Liverpool ita nyama le tango le team na jene Man City ne u Liverpool 3-0 we ilikuwa kali hey Oresian club una jo ene Chelsea neto nywa ya thara tunga nakapaya longe ne meti ena kwa ar kajo 5-1 na kuyo la jure kunapo kini jine zumti ya tuwa K24 live stats njere miukuri nyamala mwere gamba gamba na june English Premier League mba na ebrita La Liga mba na ebrita Bundesliga Serie A League One Europa onena moji na itumu iti ya tuwa K24 live stats tuko grao na K24 live stats on K24 TV K24 Plus tenebo K24 Digital kigranga ma ratulo muro nyinjo yoko ratutile muro kainyo na lutaduko ya temuru wa poke na bananiti tenka kenya eno long edu tata njo yoko ratuti lemuru wa neti nandu shaka kumbona amitha gare nikita si ajona sabra idhiru oratutile ormo nyamani of course kitu shukuto na pikiru mkiata aitari ya nike wata aldonga naka
1: kabisa
0: tenare shatamu yola ajori nyeti kimpake siya ya campaign sita nakata neme iwa gane kileja aldonga ni
1: mifabe kileja saina ya kumoga nyala leja nirugu nushia kumoga nera nini December
0: bi
1: amoga ngwara aldonga nangitu naikaja
0: Hendo nanya. Yes. Na unjo yoko ratuti le mureno kinga maratuti hari peki tu maratuti lor mnyamani le nana sa Nairobi.
1: Ratuti le murua.
0: Lugha na kwa ni radio. Kina ile radio bimo kisho yoko ratuti du na ajili la mta radio vizuri.
1: Ratuti kamili.
0: Ba na hapo sadoka ya tena maendeleo tena biashara tena be seriani tena be yoma sa njo yoko ratuti. Lemura ndugu yangu na mayulu
1: yes
0: kai sade kenyu koni peera kinyo soto wa serikali ojenzi
1: no hey. Make serikali ojenzi ndia mas you know mayulu na nwa mtu todua si ya jogeti ngiti iti lafu kiti ya ngiti se ni jora rame sida yule
0: kiti haka haka
1: runa rame sida ima usiano e serikali ojenzi ene nikito dua ikito dua dira nanyo kito dua dada wiki
0: e vai kita dua kita dua ngaji mamushi mwile we
1: kito dua ke yajo melelek
0: taake inconvince genzi otherwise we
1: dugu yangu iti ndugu jing uni iti ndugu jing uni naisha beta kinyo sutwa ndugu jing uni naisha neta kinyo sutwa na kisha api ngoro ni namuna ni ngoro ni onkoito yeyote mbaka neta kinyo sutwa
0: ndugu jing uni
1: yes ule kwanzi ndugu ya dokoya kisha neta kinyo sutwa serikali ojenzi
0: serikali ojenzi kaji ko eto na kemeningo
1: ene ne bujenzi sai ne ni je labo bi ne bo bi la holo kan le serikali be jairo pesho rarui ne bua ki ajoke one time pesho mera ni nyane rasa
0: ndio ndio ni ai
1: ndio ndo mono ni nai nyairo ti wi je Nairobi ne ngari ko ni senator Karen Nyamu
0: yes
1: ne ngai tofauti olingi sei na ti ki mene siasa ni event siya yomo mayal na ipirte ne biotu shashunyo ne buage ajoke na wanta
0: omejangu
1: eti siya ngai na rudua na irashe blogger barabara pemeli mangarin na nuhina na bel gitu wale serikali ne gwedu ngari aja imkando na gagra overlap ne rashe rubare barabara
0: ne jominte
1: ne jom maiwanga ki ne jogi buwa ngai ngari na serikali ne jeniti ne droga na iba na lelo le serikali
0: eh
1: orondu moritina ke dua kawaida ne wi ni jenzi pe jol tonga ni le serikali ro ke jogi buwa ki
0: ke miti ni
1: number 1 lelo shia beta kinyo sotu e ndogi are ne shia beta kinyo sotu ndi masi kishia ne raga ne la merako sotu o shaji
0: kibaro la merako shaji
1: ayaya Mayuru kangu ni nararare la mera oshaj.
0: Ehe.
1: Meningo.
0: Ehe. We. Anakiru.
1: Kiara besho.
0: Ehe.
1: Yeluru la mera ni ure beton. Kwanza nakata era loka bagini rugishi ngule. Paga ya oni shaj. Yabanga ninye.
0: Ni ukure vini ara nijo ki ama. He muka
1: kwa majana. Amaru oshaj. Jaja saba la duaga mahomo na no.
0: Ehe.
1: Mayuru siya joka nyatara hapa nena.
0: Yes.
1: Osuru ali uni ushia beta uni. Sawa ndogina ishi ya pita kinyo sotu irobi yani onanu
0: ngosa na nato robia
1: kaisi apa ita kinyeki robia nyo sotu watu yangu pe tene ya roshibu ine kwa sea robia nina agara tayari bao munu msama
0: no imara shida ure nengkona
1: yes
0: ta high school labo jizo yapote nyo education is better than money
1: eji kasi na yanke soma alangi robia
0: neleye
1: o neni ngobambi saina
0: neni ngobambi saina
1: oho sawa
0: ini jiko
1: ntu miena kasuma ha ha ha Diamas, na abaki na tino pake ngosa na robi yan. Kai kai na baliki ama karo pake ngkerai.
0: Na gata ra.
1: Karo pake ngkerai nan nan.
0: Okay.
1: Na rina gata dong kumon na mayul.
0: Pa ma ra ra. Kai ngke suma yiwa na mpesai.
1: Engke suma wa mpesai.
0: Todo za.
1: Me gusta na gata yiwa si na dori amo. Mani na ke suma irumia re nusu. Me ke yulu ndo yiwa jiru yan di pake ni shoyo birume na duwa ke suma. Dugu yangu kai na itaki ndo soro robi yan.
0: Ye
1: neroni lo biya ni tende na rondeni
0: ningwanana
1: neroni lo ngana kera masai takata kati
0: ehe
1: neji narobiya ni kona
0: ehe
1: enyito
0: o
1: kayushi kona ntai saita gwen
0: ehe
1: neno su taasi neno su
0: ehe
1: nelimu dati na ekosea
0: yes
1: ure sana nupa ajogi ni ere lenyu
0: ehe
1: kanyo kenta asarobiya ni
0: ehe
1: nalimu
0: na kanyo kenta
1: asarobiya na kanyo shida kanyo dibe ama iraga kai diru be ragara
0: ege mage boyto
1: kai diru boru gulero ngana na garaga da rubi ende simu ne hari aji ana cash
0: ne hari mengi
1: ni yata yi hayu shina nodi iya e miru gushin ya na bengi ayeto barake kenya rubi ende ki jabe
0: ake
1: page bonu age boyto she
0: ma
1: abo ama nyana ya na moko so bara na tayu she e miru yoshi yake she na har na rubi ende twa iruri ye
0: ena kene ruri mbesai era enda yabo by the way kake abai kada mbiya gele mera mbesai abai kana yake do tupuka ro openly ajo mara mbesai
1: ai bara nei ni
0: tejo na basha bai kana ni gra yutumi ana mfano enyo na yul
1: no ore za ta bai ki sai na kalu kwetu ipo kana idim sane sana ga idoru ni ngomono yes
0: ngomono
1: yen kai ye jogro bien na njoke ne ken to brake
0: Jo yo kara chitlor manyamani.
1: Joke ne kinga joke ne kinga berake. Amuke gol gona rokiti.
0: Yes ba
1: otherwise. Ngaina de muni te boku roki.
0: Ndugu
1: yangu be ora tuti lor manyamani le Nairobi. Piyolo
0: nelam
1: ni ureyo. Nelam amenyo.
0: Amerkulinyi.
1: Amerkulinyi. Ore sai.
0: Yes.
1: Sana sana tena katata ngata ni jo ena naramari shoro paraku egera paraku ape mikakati ndugu ndugu mboko link tofauti tofauti toangati dinpoken yola joke asa ingine na ure peji nena elnino afine nenjan nebe kaker paraku mikakati enye ajugi yulu wini kubera matishore adushan isulo ro misho aduri shora isulo isulo ngoro ajuna na nanga boot isulo ngoro taraketa ni bibire mugulo ngana gel champai kaketiri paraku longishu ondari
0: Gishu ondari.
1: Ni wiye tira mwenye manila anja inaliki tenolo. Wore saai.
0: Yes.
1: Mbeleke nyakiyo pera mataroro masai miugulopa anopa kure kera era ina yadhari kandongo chanko. Nore kandongo isa baka lango sisi linker. Keja lungi ngori yunga kare lodolud. Miugulopi chikina isabu. Na ngilo ito monare era. Akuna iyo isabu. Ashoto mon. Ngeri narubulua. Meugulopi era ina isabu. Era ore ngera nara isaai. Na dopa.
0: Duba.
1: Yes. Wale nkine jina reisa hai. Dugangu na kagraya hu. Ajo na mpaka boa. Kakure dui nani tiye mpe kupi. Na ngishu.
0: Ngishu.
1: Sae wale nyondu ni jote.

0: mwana Everton wenga jele ilonge mwakisingi shororo lo sholang yona gajo kumukumba mambo ni mengi kabisa eh masando machache
1: saisiet endama omeda shosaro monare enteiba juma tatu omeraba iki juma iboitare chief letabo ole kweba
2: Mayan FM
3: kabisa njene ni mbara kuna saigira na kawuru wala ningu ntoyite kuna saigira mwajina na doi apli kijoto hii ili Media Max
4: Waves
3: wala ningu ni ure na yeneja wala di hii ikira tae ni asa siya ino ikira asa siya ino amushu wana yoki yolo leng sayi ya mkunta kone kita asa siya yuwa sayin ajo na asa ina no tada mwaji ajo itu nishibakunu mayan kabisa amuna bo toki naseba wale ndoki naji mboka na alasima yani wale siyai na alasima kakira asi siyai no igire ni majan ya mudoi app ni kijo ini Media Max Waves shomo nao play store alake app store ni download na app pili mgandu yora bila kiwa link mo sauti mo yu
5: osinkulio lesa teatro Mayan FM
6: shi

0: years. But na bila adopt.
1: Yeah.
0: Shigara. Ida na tinga kiti children home. Nila nilo ya loko tini. Nimpo tempala. Nimpo tupoke toki. Nindiri ngarai. Nima nindiri ngarai yuwa Chinese. Nindiri normal inti. Hadi na asa nanu. Ni rage do na yongo na dimiro nyo.
1: Ngera.
0: Ngera. Meri yengiro. Ka wori yengiro na ke kiru yengiro na ro woni nyo pen.
1: Eh.
0: Ne ko shoga nya kabisa.
1: Mhm.
0: Ne meri nyo.
1: Yoro bai.
0: Meri muru.
1: Mhm.
0: Ta ngene nga.
1: Ngiro.
0: Wori no ya nesho.
1: Hai.
0: Kore ni nang.
1: Ni daba.
0: Akuna. Ije siru no ndo na ko oi gaja. Ote. Amor na kitisho. Na ni sheri nyo.
1: Ngulu.
0: Yes. Ngulu ni nyeti. Ngeja ko sheri ngisho. Ongai. Osinigi. No yishiri mali ndara be ulona kutika na show na ine grading yo ole miara ndaisere miara ndaisere meti kai ndi ndaisere meti yago kai ni jolta na pokin tanda mola ningoni maro nyaka ba herenyo
1: na
0: show amero mro lo show
1: ero
0: mro marita ero mro ngishu ero mro nyongo odi nyongo ba ruma sa na sabu na shomo na na che ba
1: na ishwere
0: ba ba amna bonu ni wasna wala bayen sabugin e xere nge ngobe nyenyo ba ni bu set ge xage no fina ko le tomon na ri oldo gatidi kenya gro bere nenyi
1: ele
0: ro bernoldo ka nyanyi ro bere kan sidi na roni ni la ko lo stareza o wodi sabugin imagine ndo bere kan ngino ndiga yini wodi kai ni ndiga yoni
1: yere
0: we sidi Meza.
2: Eserian.
3: Serian aqui.
2: Nenen karani stream kama boss. Ya si shore K24 Plus bundle 20 lingini digita mo mieta ke. Esana show.
3: Ehe, imagine esana lulunga miata stress bundles ni doliena na ninyor a cinemas. Single legend ngibindi ni ongera ogulia kumo.
2: Nemena ke, inde mera sapo kapi ni tum 1.5 GB engolong na show a 24 hours 20 lingini ndomoni na udona udake.
3: Ironyage star 544 star 24 hash ni room K24 plus bundle kiage Safaricom ninderu ainosie esigar emutandao. Download a K24 plus to Play Store arage App Store. K24 plus hook up legit your entertainment. Terms and conditions apply.
2: Ore esa niki bagine.
4: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyinda ira kapo.
2: Egin tabagi yetu tire nilino.
5: Ole laba nibana na mashuru kajabe katogu kalara resi.
2: Tini inga malo mono sinu ne juruno.
6: Ogo
2: ne
6: di Samson. Ole gebon.
7: Kajiro no Steven. Ole saringe.
8: Kaji timo di toriken.
2: Amwe kilangir kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
9: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM tiadu wode gilgore sendro lolo shire transmara.
10: Asiragi pina bombo indi le maye NFM teka undurige juado.
11: Asiragi pina bombo indi na apsha na maye NFM teka undi anaro.
2: Lasirak lang lolo mon o jengkariano na dede.
11: Kajang karna dayanda seneya.
10: Kaji David Olesaini.
9: Kajang karna Elias Kitiapi.
2: Ningama. Tempolos ultiden dino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
12: Mayan FM.
13: So many forward here.
14: Taji linapiganiwa, ushindani uko juu. Mababe wanajitokeza na washindi kutambulika. Kuanzia Saudi League hadi Bundesliga, Carabao Cup na La Liga. Ni action maradufu. Lipia subscription yako leo. Piga star 858 hash, ulipe shilingi 749 ya basic bouquet kwa aerial decoder ama lipa smart bouquet kwa shilingi 1199 uingie kwenye game. Kwa usaidizi, piga star times customer care 0719077077. Hisi hiyo pressure. Hisi kila msisimko. Hisi kila game. Kila pass, kila goal, kila dakika. Usipitwe. Download StarTimes on app. Uenjoy shows unazopenda na ustream live popote ulipo. StarTime, furahia maisha kidigitali.
13: Sebastian Allaire.
12: Mayan FM.
15: Mayan FM. Na buhu mpuiti na abishana. Eni nikito yuk naro kauti. Tenurunga.
12: Mayan. Mayan FM.
16: My NFM, if na bon point ille, it's a music yoke.

0: Engudi Oramati.
1: Bisa kabisa Engudi
2: Oramati.
1: Yes, asira na yamalaka nyara tikita mola iningo ni. Kiri mwale weekend.
2: Yes.
1: Na yela njeli ilingo la simba ndo dwa hapa na pale. Ilikuwa gilo dwa ngole. Hawa sawa ngole lo dwa for
2: the weekend.
1: For the weekend. Ndo na jumole ilingo le kinto bra. Ji to dwa gaje minyor. Ji ni mole nyo. Lo kwa kola ni ningo ni. Kwa kwa gilo lo. Na sira na nindo dia ai rekebishana. Eje no masaye ke ay kerebishana.
2: Ay kerebishana.
1: Una ya una na me kerebisha.
2: Lugani liginda me sawa sawa.
1: Yes.
2: Umerungwa ilugwa.
1: E bae. Biye, irumo yari sidana.
2: Yes.
1: Irumo gato robulu. Niwo ruko atoronora. Ni bige osidai.
2: Yes.
1: Niwo rare nkiyangi yanara. Ni kinto gida itoriyo mba enyana. Ra straight forward.
2: Kabisa.
1: Kanga ilola ni ngwe ligrajo, ngkotira rungani. Ndosho ko ginyo.
2: Ngudyoramati.
1: Tasi uka bisa laini mwenye ulo rungani na ada kuna sayiro hii ena dama
2: Mayan hello
3: hello Mayan
2: ninyena
3: jenzi
2: yeo
3: amari ya sayi
2: kupua kabisa
3: emise lebe yoo shugumi yee
2: yeah.
3: Aina uyo shugumi la mana yudi
2: mhm
3: elbayani la hindi roja bayan
2: mhm
3: ana uzajia na kidole moja
2: kidole moja
3: Ndiyo kanyo wati vayi kini yoko nagini nchorogini
1: Nijiorogini nikin rasa yuri mojino ba yoro soba
3: Kanyo wati sida
1: Ashungo na kikina nikin kutai kisi yari
3: Ashe tingkala me orogin na yukoti zini Netol tanya chaka yikia ibu nyengkala yena kerlo konya Bidu itang kaina
1: Nibu nga girangkara abu
3: Kanyo wati kanyo wati sida
1: Tena kena stress
3: Kaa kito kina
1: Tena kengitira naga stress
3: Ayo
1: lo. Mura ndara sadila. Ke mundara emude bonji.
2: Mhm.
1: Shori nkare vorogi. Ni bungon ngara nangaina.
2: Ni miri sianga rogi nari
1: nangaina. Ndara sadik mujo woni. Lo nyari mujo kage. Ne jo. Kayoni. Suba.
2: Oye jo nanu masara wina.
1: Nkire ya nkire me nage du. Kale na mi minchu. Ne me jo nga leme.
2: Mhm.
1: Dango.
2: Mhm.
1: Tene odna sa. Kwa hivyo mwaja sarorojo, pia madla na yungu naja, kaide bakini. Mwere baanyo kita. Nijeru masa ni, ji mera yude bakini. Wajumuru wako ri.
2: Yes.
1: Mera yinyo.
2: Wede bakini.
1: Wajumuru wake.
2: Wajumuru
1: wake. Yari yunda sana, yunda mura kudu. Wudu nolo na, wude nanwari yankoba lamewi, wakurike lamewi yankoba, na shira yungu binyi. Na wudu nasu, arishiro logi rashiki, yidi de bakino. Ndu muru duwake. Ha, yengide bakino ru?
2: Ero.
1: Amu kama nume raba yola peli ni. Nilton kwa bangi njia.
2: Yes.
1: Kwa kusaini kile, lo babai, ukubwa mo, maisha ardhi kake, rana yuko duwa chinda amu, ukua kina lilos lili yara rasinda. Enda pal. Lo kudia lugha ni mto brage. Enkerai. Nifunza bila lugha jo, kwenye de amu siyanga jana atuwe, kila njia bokira jia.
2: Bokira
1: de. Kaya njia budoro
2: orikiti.
1: Orikiti na njia orikiti njio.
2: Orburo.
1: Peyo sisi njia bulua jo. Kebunyo la yalwa nyara biragi kebunyo ngai danyo
2: ayro
1: biragi o nyar biangi da yini lalo lara rajo ke lara do nje la ko la yo bashari nyina na gore ngiro no nyina onor ki mujino bu
2: ne ru mai ro ngai
1: danyi na olo mujina shanta yo benagi hani ya jino mun ngi yiri na nda ya rakira
2: a
1: ba na baba nja be ba ro na bu no ro na senke boko
4: toto na ro biragi
5: mungu baba nataka nchogorani mungu baba naitwa anga yene ya marwa menenda
0: Engudi Oramati Ewangan Olusho Mayan FM